tọju o lo oni Jesu olugbala eni to le sanu ewo eni to le fun oni simi be se juwo si yen e kan ju owo yen se ni baba mo dupe temi o se ibi to boro mi de o se ibi to nba mi lo emi awon woli mo gbe oga titi line ni mama yin o oni lojo kokan la se bi e se joko yen e le ki hallelujah nla meje ti aba ti wa ki hallelujah meje yen tan lori ijoko a wa dide a ki merin e joko pada adu ataro yi iwon ba won ti ba mura tan ni o in tan se laaro yi o ya to gidigidi o olodun fe fi ami si o lara o somebody shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ewo mi o ogo merin te wa fe se si jesu ni o ogo merin te fe se si omo maria ni o ogo merin te fe se si oba ologun ajobo eni to le gba o to le ran o lowo e wa dide kini ma ni e joko pada ogo merin somebody stand up and shout ogo merin oya ogo ogo ogo ogo merin ye ki emi mo poje o se itewo gba e joko pada e joko mo mi bi n ba ti ku n bi ni se 6 mo ni ma do ri facebook 6 la ro yi ni daji kutu wa agbara di fun convention bi oluwa se nbe ti emi nbe lai to je climax lola and latojo sunday eje so pe monday ta ti bere ola ni o pari and gugu sunday church wa we ma la nbo awon kan ti dele latana awon kan si wa nbe lati jo monday we ma lati wo de wo moto gbagi ele fe so kale ni we ma jesus city lo ti ye ka se bo nitori awon atunse to nlo lowo nbe ati bi titi oju ona be se ri on lo je ka dogbon si eyin wo le fe oju ere ami kan ti o mo je ki eyan mo poju ere nbe lare oni mo fe ka fi gbadua loni oni won pe ni divine involvement awon ti won ba gba oju ere olohun lolohun mo ba won dashi ami niyan ngba mo divine ti favor tun mo si according to current English dictionary e ti won release ni Oxford University mi ni pada sinu e ikan ninu ami ko ti gba oju ere olohun ikan ninu ami ti oju ere mo ba sise oni idasi to ba se pe fun re nikan lo mo da gbogbo nkan se ko si ami yen lare mi wa mo boya won kan fe eyin wo le fi ami oju ere the mark of favor is divine involvement do you want mama se bi to ba nkan de yen so ni lo ko lo won bo dasi aboro ko le dase pelu agbara gbogbo yin omo na te ba fe e mo binu ma tun gbe yin dide wa wa ibi kan to le feyin ti because involvement to mo si it was semi game ball se bayi loluwa wi to ba le dide feyin ti nkan kan ma tun ni e joku pada loruko baba ti omo ati ti emi mimo gbogbo eni ti nbo mi laaro yi olorun yo bo dasi gba ase ati ami idasi lato nwa enikan ni define involvement and that simply connotes God participation in a subject matter enikan ni ki le wi yen idasi olohun lori oro koro lori nkan ki nkan to ba nla koja iyen tumo si pe when the almighty God get involved in your affairs in a person's affairs nigba ti olohun ba ba yan dasi nkan and case it in benle mama so ni lo ko lohun bo dasi ni se situation won mo re yi so ni lo ko lohun bo dasi se un ya yin lenu ki se gbogbo case lohun mo dasi o awon to ba sa awon to ri oju rere kokan lowo e oni mo ba dasi e wa mo nkan be se wa yan ni bi pepe yin e do bale e wa koju soke iyan ni pe eyin eyin yo wa nle your back will lie down and you will face the front you will face up wa gboju e soke ninu we psalm 121 agba adua ta won mo awon ji david gba niyan emi o gboju mi sori oke won ni nibi ti iranlowo mi yo ti wa oni iranlowo mi yo ti owo oluwa wa eni to da orun ati aye ami akoko ti won fi mo mo poju ere nbe lara eyan oni idasi e wa kigbe baba ba mi da soro ise mi aye ti fe mo fi mi se yeye and systematically se mo pe second half la wa bi eyan ba ile go na eleyi itiju ni o ba mi da si oro igbeyawo mi lona meji gbogbo eyin sister te ti mari
ibi gigun enikan ni o gbogbo eyin brother te ti mari iyawo e kan be nbi kan the bone of your bone kan be nbi kan and gbogbo eyin omo olodun te ngbo mi awon anointing meji meji ti mo fun yin emu eyo kokan bo ni ola gbogbo eyin te wa sunday church emu anointing eyo kokan wa mo fe ko yin be se anointing ara yin mo fe ake anointing ara yin seju mi meji meji anointing mo fun awon eyan Jesus ti tori ta fe fi se ta fi se na ni atojo Wednesday latin no oil so gbogbo eyin te ni enikan ni wo fun mi iwo na mu bu oil te fi se be budani no ra fi sinu ta sinu igo ta sinu bottle kan a fe jo ra mu olorun ninu convention odun 2026 yi mo fe ko da soro mi baba da si mi ara mi gbe kan bo se dobale yen to koju soki olorun jo ba mi da si oro mi ba won mo mi da si esa ko si awon ti olorun ba se lore to baba won da si ti won ki ni testimony egbo mi sa it will appear to olorun ba bo da si asi you are wiser and more powerful than other people you da bi eni ko gbo bi eni ko mo se ni ah won la ki mo gun mo te ki ewu o mo le mo olorun bo gun ni ti olorun ba bo gun iye ewura oni lemo idasi olorun ni be se dobale yen ni baba ndasi dasi oro ise mi olorun ba mi dasi ba wa nkan se tete wa nkan se soro aye mi baba tete wa nkan se soro ise mi o wa nkan se soro oyun mo fe loyun olorun wa yi pada ko mo yi segbe ko mo yi segbe o si mama e wa gbo nkan ti ami oju ere ti won pe ni idasi orun ba de nothing become impossible for you again ko wa sin ti o soro se mo se baba ti gbadura tan ni sin mo so fun awon eyan ki won lo pade mi be ni agun mefa ni ori YouTube TikTok and Facebook so a minimum in si se yen laarin 1 hour 6 to 7 o na ma fi se lagbare ni to ni aye atorun meku amanasha ala ye ye iti poju olorun mama ni ra mu le ba ndasi fun in the name of Jesus Christ to so le kan si baba ba ndaso ro ijo mi eyin pastor egbadua yi mama toju mi ri ba ndasi oro ijo yi mo si jiya jiya ninu ise oluwa ti mo ti bere latodun na mi na le afigba to ba ndasi ni 2020 oh eni kan se so si yun mo se bo sese bere ni ah ah nigbati bonki wa ni 2001 gbogbo awon mo church ni mo ko lo ta lo korin be awa gangan be nu prayer warrior ta shata moto meji metala 13 bus ni mo fi kawo eyan lo sibe a tun pada di oju eta na mo tun wa ijo yen koko dagba ise yen koko lo waju mo sa n ba fa be titi mo fi ko de wema mo si tun ba e ti ri bi ti pastor ti mo fi nu source gba bolu tori ko si tell me your basa no mo gbe to ti won pe kan lojiji o de lojiji e sa ko de lojiji eh igba to lo yo si mi loje ojo olorun ojiji o to dodo mi mo ti lo 27 or 28 years ninu se oluwa but le kan na to de bayi o wa da bi ala e be olorun wa da si mi wonu le ti mo sun olorun da si awon omo mi ah women convention ola la pari e ola na ni o je climax gbogbo awon to lo ba won dashi enikan ni se yen wa wa nu bible ninu exodus chapter 3 verse 2 bibeli so nipa awon mo israeli awon gangan le example to da nigbati olorun emi awon woli ba won dashi ah loju ese ni nkan mo yi pada nigeria sese lo boya 60 something year ta ti gba independence eh awon mo israeli wa ninu ide fun 430 years odidi ilu kan 430 years ewu ogun fa gan tin ba wo tawon eyan ba nso nigeria awa la ti ma rerin o lo bere lowo awon ilu olu la won ti en gbe they spend 430 years ki won to wa gba ominira ki won to gba itusile won lowo awon mo egypt ah ojurito gbogbo eni to ngo mi ki olorun ko dasi o ye dide mo mi e wa dide daddy e wa mo sote le mi be lo mo lo waju to mo lo

0: Esa interfere nu so niye a to to win is tin ba ti bo sori Facebook enikan ni kini di ai jebe ebi ni ai jebe yeye ni eyi mama mama to mo re ti pe laje yi ogbo wo lo fe dasi ti olohun ba bo dasi owo to yo mo fo iya mi ni o mo je o ola to yo mo wa elomi ni o ti o ba bo daso lo ga re ah won yo je e ki be baba arifi po ba daso lo mi olohun ojiji arifi po yo si mi lojiji be mi wo le kan na divine involvement is a sign of divine favor and ninu women convention team wa ni divine favor eni kan ni woli be se se nso inu yin dun bo olohun se le ba ndasi je nkoko so number 1 ki wa pe mama to duro mama kan ni how can God get involved bo olohun se ma ba yan dasi the first thing when God decided to be involved or to favor you is he will raise a deliverer for you ti olohun ba de agbe olugbala olugbeja kan olugbala kan dide fun o enikan bi bawo eni to le support e be se nkigbe nisin baba ba ndasi gbogbo oro to nso yi omo na ti o gba iwo ni lo ati ba ronu ti oju ko so lo if there is a man that can pray there is God in heaven that can answer prayer provided ti won na ba ti da Jesu oluwa mo eni to ba da Jesu mo gege bi oluwa to olugbala re ah ki pe to lo mo fi tete dasi anybody ti o tun dese because bibeli ni bi nba gba ese lo kan aya mi o ni olohun ki o ni gbon aduwa mi o ni if I regard iniquity in my heart God will not answer my prayer and e wa gbon mi gbogbo eyin omo olohun a gbe olugbeja kan olugbala kan olufani lowo kan yo ran si o olohun ni lo kan so lato run ma fun yin lese bibeli yen o le gbe woli kan dide o le gbe pastor kan dide o le gbe contractor kan dide o le gbe businessman kan dide o le gbe nikan ti o kan dide mo fe ko ni se lo fe ki aye re o le ba bo soju e wa kan ri oju ere ti o se ko ti o se salaye wa e wo n to mo so nti ya ida nisin engineer mo me sumo to se o ye so
1: oruko mi ni jele adebayo jeles lati zona church ejibo
0: ejibo le ti wa source wa lejibo
1: yes ben sir so o pe adu kan la na gerege ti mama ti mama se birthday ti mo wa si bibi yi
0: ni odun kan
1: be ni
0: ni last year
1: ti se birthday ti adu ti be yen awo sukorin ni bibi yi
0: eh
1: le wa so wi pe awo suta korin yo ta se first o ka do ka jeun o mo ba sa joko ngba mo ri ti mo pe bi pa bi ngo to ni ki wa gun bari e de ye ti kala omi omi yesu re ni so o yesu o mi je si omi yen e ni ka si so ti aba fe si omo mi si re mo ti ri ni si o ti le lori o merin ki igba to si jade school tan ni eti buru re mo ti ma ti yen ti ma pe phone re pe yen ba pe won ni aje ni me bi pe won le wale aje le mi se o
0: ah yo la je ni
1: be ni won nawo nawo mo kaakiri kaakiri o su mi mo kan gba pe yin lori radio tan na ni pe iwo ya kan be o tani o tojo omo re o da je ni o o lo se ah mo le mi number mi o bo ni o gba mo ba dide njo mo ba sari ka ke da ko yin ibo ni bi ibo ni ba so fe ka ni kidin be yen ni won ba ju o to ba no mo mi de be mo ju gbo asajo wa ni john o wa se ni njo te be de yen bi en se ni ka so so mi tan ta mo mi tan to ko ba wa te mo fe je o ki wa o je lo ma wa go to lu bo ba mi 3 mi score hello mo ba bota hello abibu abibu oni oni elomo emi emi mo ma re oni ibo iko oni mo
0: pe yin fun re
1: ko pe mi ne ni jo yin ti kuro o pe mi ni bi bo se mo mi tan o pe mi ni mo ni ah o le bo yin si le ibo lo wa oloni ebi le ma le wa o n sise kini to si be ki pade ohun ah iro ni
0: mo ba to n pe yin laje
1: mo ba mo ba fe bale mo ba sare
0: e fe ba ta
1: mo fi jo nle be mo ba sare ke nigba ti o gbori o n bo lati okan bi gate emi na bo o ke pa o ime mi o godu eyin ti se
0: church
1: o ni me mi o godu eyin ti se o de mi na ko o ba ru yi fun mi titi o ye ki n wo moto de ye iwo roju ni ese ile bi ati ajo re de be so o sa pari ti o lati o wa ni me mi o de pe be de ti yi na on the 12th ni se wa n lo ni tori julele na 12 mo ni be ni a ni e ma lo ma se birthday fun
0: o lohun se birthday
1: ma se birthday o ni ki mo lo si ti mo de si o se be je fun me o ra phone fun me o sa se to se da do da si pa na fun mi lowo mo a pe ni February mo da mo ni abi ipe ti mo le ma wa e da ko je pade mi Jesus ti pelu se re ina o ni we a try o na
0: lo ba try
1: lo ba wa ni ni match gba to match ni wan re ri pe o ki wo ya ti ti n so testimony o to ba ya emi na so to na mo ni ma so lo ba ye ba ti fe bi la ba ku nbe o to je kan ta ni match e lo ba pe lo me mi baba yen sogun mo ni baba oni sogun ah mo so be mo o ni bo ti e jogun ni ogun le ya re si se ba o ni customer kan to wa jande o ti jodu meta ni o so so bu ku special for mo pe se ti won pe o ko lo o so fun pe e to baba jowo idariji only boy today, let you talk and hello. I've been on below, no, that's why I'm going to last year. Second, but can I can't support pay, pay, pay, pay? Oh, no, ballo, dallo, nobody would like to live a ballo ballo. Tell you for a lad, what I would do, you can't mercy now. Pay me, yes, say me. Came your daddy, Joe. Torino, that's when let's set you below, and that's your meta. A lot of shit of good way. Oko wefo imi tun be too sorry o ba mi ko o tun awon yo se gogo ka pata to re jinel gogo ka pata pata ko se bi ti pari e ebo kan ibo ni tun ba se lo lo bayi ah baba mi se
0: ba si se lo bayi
1: ipe yi ipe mi o ipe gidi ni o ipe de ka gba ipe to kan to ke yin eyan da kan ipe yi ipe to da ni o ipe ti o ko o ti o gobi ko ti dawo
0: mama won ma ni ko yin ni nte nso
1: eni ko ka ko mi o eni ka ko ko mi o eni ka ko ko mi o e da
0: nso bi bu yin wa nko
1: abi bu mi o du bi o te n gba lo lo bayi to la gbani gba program wa lenu se o wa lepe ti bi bo sise lepe
0: o nje ni
1: ah in toju mi gidi e so osu ni gugu 77 oni ma fun mi oni ma yo tabi bo soto soto ma ni wo ti da ba wo sa toju ya
0: soto
1: ti o ni soto
0: ah
1: daddy o mi ti mo mu ku ti bo gbe fun ko mu ni gba to dele ko ba yawo mo o wa ko sire pe lo ba ya re laja emi ti lo o
0: iyawo so ba nfun
1: be ni
0: baba re anowo emi deji mi ma boyo le dide wa ki pe ta lo de mi to tun de ya mi ah emi o ma boyo le soro bayi o mi to tun di omo mi wa ni egbo awon oluwa loruko jesu ibi aye ja lara mi e je wa won aladun oya yes manash lekede yede bodasha ide maja maja maja what do I want? Amen. Mama, on my year to do me lo.
1: Oh, you love me 34 years, by.
0: On my 34.
1: Ben.
0: Number kini.
1: Oh,
0: la la, Obi.
1: Oh, yeah, on number 2.
0: Oh, number 2.
1: Ben.
0: Yo, why you lo? Mama, in the convention last year. That is July 9 last year. No, oh, ni no biti antiri ya no. Mama la won ju e baale enawo yin e gba tu sile ni adu e yo kan ni ma pe te fi joko nawo yen wa kegbe baba loruko jesu tu owo mi le ki mo ni o tu le e je won awon to le soro yah

萨米勒朱恩杰米勒朱卡米勒耶稣我就娃娃我你你把他往地里我们也把我们的老人啊我就往地里我就你我娃可惜呗我就要拉家回路亚的也没提老风妈妈一我跟你有人家人titi dojo ale lo mo yan tojo yi iwa so nikan oluwa yo gbe awon yoku na ga e ma tinu ogo wonu ogo in Jesus name. Nice. That is what they call divine involvement. Idasi niyan o gbe yo mo lo to fe ko lo won dasi o di dem bi to ba wa wa tewo o fe gbadua eyo mo olohun ni ola se ri pe ya won ko mbi ta tin gbadua ah ko ni be ibi to ti gbadua yen na ladua re ti down awon tin gba wo re wo awon tin lo agore ti won fi so for me pa je ni olohun ti pari won o pari se sara won nitori pe mo so tele si omi and lagbara olohun to ba jola ola na to ni pade weje we mu mi convention of idigbodo lola anointing we mo fe so tele si egbe anointing yin dani yato si pe ngbe dani bo e John tori olohun gbogbo eni ti ba nbo mura o oto orisirisi nkan ni o sele and ago mejo la bere gba ti o ba fi di bi owo gbogbo sonati o ti wa ni nbo ni wema esa gbogbo eni te ngbo mi bi to jina join wa la ro la isin kan na si ni a se service meji tayo tayo ni mo fi so fun pe olohun a dasi o ye tewo e tewo gbogbo eni to ba se ami ni igba meji olohun mo bi oni kini o to su loni kini o to su

su oya tewo re si waju lati enu mi ni mu soro jade loruko jesu ti nasareti lo fowo yen sase yori mo pase fun owo yen lati ko wojo lati se ase yori lati se nkan la laye loruko jesu oya ko ri be fun o oda owo yen ko ni gbagbode fun owo yen o ni gbagbode abana o ni wo owo yen usi o ni wo owo yen adana o ni wo owo yen owo yen o ni pasan owo yen o ni pofo ko ni padanu eranko meta ti o da ki o de ko panu bo o ni pa in the name of Jesus eranko meta lo nbe ninu igbo eranko meta lo nbe ninu igbo ikini asan ekej

0: ni pasan.
1: Amen.
0: Lori omo re, lori ise re, o ni pasan.
1: Amen.
0: O ni pofo.
1: Amen.
0: O ni pofo.
1: Amen.
0: O de ni padanu.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Aye ma dide.
1: Amen.
0: Oda wa jeyan.
1: Amen.
0: Wa fi owo egba ore.
1: Amen.
0: O fi gba ore re o.
1: Amen.
0: O fi gba ore re o.
1: Amen.
0: Allah nu ma sara.
1: Amen.
0: Owo yen wa fi ki
1: haleluya. Amen.
0: O fi ki haleluya.
1: Amen.
0: The name of Jesus.
1: Amen.
0: Wa de se bi oba.
1: Amen.
0: To ba wa social media. For wo yen si ai nigba meta. Mo gbadura loruko Jesus. Wa si a testimony.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Elo se bi oba.
1: Amen.
0: Jesus Oluwa wa.
1: Amen.
0: Mo ki gbogbo eyan mo Olorun. Ah, awon adura bayi. O ma gbe eyan debi nla ni. O ma je ki ife Olorun. Fun ogo ati ola. O ma je ko se mo eyan lara. Mo gbadura ife Olorun lati so di nla. Lati gbe debi to ga. Lati gbe debi ogo re. Loruko Jesu ife yen ma se mo la.
1: Amen.
0: Wa ri ola lo.
1: Amen.
0: Wa je eyan.
1: Amen.
0: Wa de dide.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: So pe ma se bi oba.
1: Ma se bi oba.
0: So pe ma se bi oba.
1: Ma se bi oba.
0: So pe mo ma se bi oba.
1: Ma se bi oba.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ife Olorun ni pe ko ma se bi oba. Ife Olorun ni ko wa ni alaafia. Ife Olorun ni ko gore ko jade ani ife Olorun ni ko je won mo but tin kankan ba fail na ye niyan o ti fe mo ye ife Olorun sile iru akoko be niyan ninu lati claim we mo so fun atele ale tin gba adua ye lo ipe ile ti a nte yi ori ile ti a wa yi pe awon ile na awon ibi kan wa ta ma ko mo awon eniyan mo so fun yin pe irawo meta meri marun mefa mejila lo wa nu odun awon irawo won yi awon kan be to wora awon kan wora awon kan baramu awon ko baramu ti irawo yi ba se mistake to lo fe ti o bamu ni igbeyawo iru igbeyawo be won manage e titi ojo ale ni abi iru igbeyawo be won ki saba duro pe tori pe iwa won o ni bara won mu ero won o ni se okan ife okan won ma yato won ma ni on gbogbo ni yato sira mo le yanan na mererin amoko si aye loni gbadura oluwa ti nbe temi e wa lo wa gbe oluwa ti emi duro ile re gangan wa debe
1: amen
0: awon rawo yi meta meta meta lo wora o wa je merin be ni so to ba ti ri ti e ninu meji laye to ba ti ri meta to ba ti e mu gbo mi sa iru rawo be o ma manage aye ni o ba ni lore e le baramu o ba ni lalabagbe iwa yin o le jora e kan ni pe wa kan ma ja ni te ba pari e emi o tun sele because star wo baramu mo gbadura ile ti star e mu loruko Jesus o ma debe.
1: Amen.
0: O ma debe.
1: Amen.
0: O ma debe.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Lagbara Olorun ni so oru gbara mi fun mi ni oni eyan ki mi si ru e be ye pe yen dani ani oro ati gbolohun a fe ba o so a de fe ba ile yen so to ba ti ye iwo wa wa ba ile soro yen gbo mi sa opolopo awon opolopo ile tẹri to dahoro lasoko aye lo ba ile yen soro oru de na yin ti se bi mo gbagbe ama ko ni kan ani ko

0: Isa toba wa Labuja ni crusade ni o toba wo team we apeni oppression take it by force o gboro bati bati bani won fe fo olore go fe sa nu e iwo lo ni gba o ma claim we ni o ma ba olorun to da o ma ba soro ile ti o fe so fuwara ti o fe so fun yin o ba ile soro o mi gbara mi fun mi to fe gba lo mi o ni ba se pelu ile ile to gbe elomi ya le gbe ni so o mo ta fi gbe be so o mo bi be seri o de be e ko bara won mu o sanwo le gba to wole igba to fe so keji o di tiketike tikatika tiko tiko owo yomo ti lo sele laberu leye iwo lo ma begbe se to ba mo die wa wa die lo gbadua bi won ba gbagbo loruko jesu agbara to lo fe so di akurete agbara yen da so
1: amen
0: agbara yen da so
1: amen
0: agbara yen da so
1: amen
0: o di aso
1: amen
0: o di aso
1: amen
0: o di aso
1: amen
0: o di aso
1: amen
0: o di aso
1: amen
0: o di aso
1: amen
0: o di aso
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: agba mi sa mo gba testimony baba kan baba yen so pe awon ti pe 90 years 90 good years awon ere bo gba ti won keyan ko de wa laye agba testimony am kan ni church headquarters ni ka bi 2 3 months ago mama yen na 70 years won ni won fa won lo re ri o kam la jo emi ko papa zo ba gbo pe 50,000 ni won gba ti won se dupe fun abi 40,000 ha I was o gba 100 lady ni ojo na oni kan wa lodo wa ebe Jesu awon na 50 si o di 150 aba ju saka di mama ele to leke nka won la won 90 years awon ogbeburi until igba to sore majemu
2: olorun baba se bi oba o ki opo se olorun Mustafa Solomon o ki opo se o Olorun baba se bi oba oye Jesu logo oye arugbo ojo logo oye oba awon oba logo oye akoda aye aseda orun logo ni kaori ofe ti a fi fun mi ninu Kristi Jesu mo ti wo 90 years baba se bi oba ojo ni ojo mo ejo na afefe ni nkan bi odun meta si meri bayi iro ti dada ni mo ti n gbagbe nkan gan lati igba ti mo ti eri mi ni wipe lati igba ti mo ti wa ninu aye yi ore ti olua se fun mi ni odun yi mi o riru e ri mi o gbaru e ri o be 30 years ti mo fi sise ni company kan mi o gba idata idata o be 30 years o te le o le ni 30 years nitori taya mi o gba idata e mo se so baba se bi oba mi o fe daruko mi tera omo mi àtọ ọmọ pàtíkúlálẹ ọmọ ọmọ mi mo fẹ kí gbogbo nǹkan máa gbọ ọmọ ohun mi wọn lè mọ pé nǹkan tí mò ń sọ fún wọn òótọ ọrọ ni nípa iṣẹ ìrànṣẹ yìí olúwa ṣe mí lóore pàtàkì lọdún yìí o ní ọdún yìí o dẹ ti sàn dá mẹwàá mi o mo ti sọ o ní nǹkan bí ọdún méjì sẹyìn omi pinnu wípé ọrẹ májẹmú mi pé máa fi kún mo fi kún lákọ̀ọ́kọ́ mo dẹ̀ ti fi kún lẹ́ẹ̀kejì mo dẹ̀ tún ti bá olúwa dá májẹmú wípé ẹ wá túbọ̀ fi mí lọ́kàn balẹ̀ lórí àwọn ọmọ mi jù báyìí lọ mi ò fẹ́ ra ojú rere ọlọ́run o ṣùgbọ́n to lu akole mo mi lu ari okan mi o ugbon ki ki ti lo ni ka oni ififun ni o san ju gbigba lo e ba mi gbe ri yi o e ba mi gbe ka won to a ri gbo bi temi na won ni fufun bi temi na kon le mo pe olorun o gbagbe eni keni to ba gbagbo ninu kini ninu Kristi Jesu apostle emi atubo magbo atubo magbo atubo magbo ijoba orun ni bomo wa lowo focus yin nipa ijoba orun to mu inu emi dun to mu ayo mi ko ni igba gbogbo to je pe focus yi o be a se ma wo ijoba orun oni principle yin o munu mi do ma yo mi kun ati eyin ati awa ati gbogbo eyin te nje ko mo yi pe leyin aye yi ko pe o
0: ah na what be loru ko jesu tin na sase o ya lo gba eto re
1: amen
0: so pe oluwa
1: oluwa
0: eto mi da
1: eto mi da
0: o soro oluwa
1: oluwa
0: eto mi da
1: eto mi da
0: oluwa gba fun mi
1: oluwa gba fun mi
0: to ba se mi ni ma duro ma didi duro so pe lo te le mi wa wa fese jele so pe eyin mi buburu
1: eyin mi buburu
0: te pago saye mi
1: te pago saye mi
0: te je keto ku wole
1: te je keto ku wole
0: te da mi duro
1: te da mi duro
0: mo pase fun yin
1: mo pase fun yin
0: e wole da
1: e wole
0: e wole
1: e wole
0: e wole
1: e wole
0: fese jele mo pala se bi oluwa tin be ti emi e wa gbogbo agbara ti ogun ti o ki je ki ko reto egba loruko jesus boya wale
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: mo je tun le ri kan omo bere ye ile oba lo wa o ti wa se ko ri se laye ti e ke ti se gidi ko le mo pa won kan won yi won ma need you ko ri se gidi laye awon ise to ma fun bi owo nje amo gba to mo tan pe diri owuro to na bere tin gbadura bo so fun pe agbara nbe ni ire owuro to ngbo yi agbara nbe nbe oni fura ara won na pe ohun pe awon ri si fi ohun ni online wa won gan so fun pe awon fe pe ku interview eh e so pe alagbawi o
1: alagbawi o
0: tan npe be Jesus is our advocate
3: yes sir
0: so be
1: Jesus is our advocate.
0: So, can he advocate?
1: Alagba
0: we is our lawyer.
3: Yes, sir.
0: Onono Paris ayembe. Ene kan gbo me o. Mora Jesus saye re. O ma Paris na
1: ba.
0: In the name of Jesus. Enjina jagbo ri e mo nbo.
4: Hello, Daddy. Eka Arosa. Good morning, sir. Eka Arosa. She temi wa mo ono Olorun. Emi awo Oluwa ti bo ma soro yi emi omo yin ni mo ti de o emi omo yin Bukola mo ti de emi ni mo give testimony just about last month pe after 20 years in the UK I finally got my British passport mo tun ti ma lo da testimony wa o Olorun baba se bi oba ti ti se yanu ise ti mo apply for I did not apply for the job. They called me. They found my CV online and the recruiter said she was happy for them to send my CV to the employer. And I said, okay, yes, you can. But I would like to see the job spec. But to send the job spec, yes, you can see me. Abi scam money because the pay is quite on the high. Awon to ngba awon leaders leads service leaders ngba owo bayi and it's with the government ise ijoba ni ban okay send it so mi o te focus simo after like a week or 2 weeks lo ba pe mi pada pe won shortlist mi fun interview mo tun pe abere ni to buy interview Musha. In fact go the interview daddy new practice because mo pe e we ma mu mi se o yi ti poju ope level mi yi lo to yi mi gba owo yi ri o bo se mi sa se interview I did the interview the two people that interviewed me we o ko ko te jo bi interview ko te jo bi eni pe won ko it was just very informal it was really informal I sha did the interview and after 2 days the recruiter to pay me after good news they were happy to offer you the job ah even mo ti mo pe olorun ni se ti beyin ya ni olorun baba se bi oba lo sise ko ki se mi when god is ready to elevate you no jupiter ko si eda laye to le daju and you said it nigba ti mo pe ni pe mo gba british passport ni eni olorun si no fe se nkan ya nu ore kan ore na kia kia oya blogba e se sadura yen fun mi ni olohun mo fe se anoda ore kan ore to je pe o ma ya awon eyan lenu o ma ya iwo gan lenu be se so fun mi ni e wa pase yen pe kia kia blogba ore na ko farahan that ore na ti farahan owo osu ti mo gba ni monthly ni mama gba ni weekly per annum the money is over 100,000 pounds per annum daddy I got the job only send the passport me I've sent my passport so they are doing the clearance and the onboarding so I'm just waiting for the start dates come on Jacob for me start dates like Elijah no kituwa muru iwa kituwa mu testimony glawa but this is a big one ah e se olorun baba se bi oba olorun e se baba se bi oba o e li fo mo sise ise o emi amu ri olorun wa tun bo ma so lori yin o e se te mu wa mo na olorun e se te fun wa mo na adura e se o
0: ah ise to to je ise ti mo nto se ani ise ti mo deru babukata mo bere se gidi fun mo ru ko jesu ona re la ona re la so mo tan pe ni 100,000 pounds 90,000 pounds amun to je be ta ba gbe wa so wo nigeria en ta na wo si bi sa mo so tele boluwa tin be ti emi e wa ona re la in the name of jesus wa se bi oba emi re ti eleni ninu ipade bara mi fun mi ni gadu lazu igado jebe ta be wa so wo nigeria ta na wo si mo tele bolu be ti e wa ona in the name of jesus fa se bi amen ni re ti ele ti pade bara mi fun ni